Nam tam wala puy pina wala nyua isu pajamai wite susnia k pajamai chana wenka na ente na nyu. Iko isha k pajamai wachajue kan chasu pa manyu. Chai metau na ente ba na sekwe ba kah na uku dio chasu ba atni chipas wala tetet na wai na nyu. Tet shajazu yet pukas wai na wai na nyu. Chang bane gwazi kwa isha pajamai wachajue chun tena wetau na ente na nyu. Igo shak pajamai handa puipina handa puiwa una uhe na nyu wash pajamai na ente pa wacha yu chunda na uhe ai su yu kem ko janya pa yana nyu jasu pajamai kem su baka na mu sia na nyu e urana sa wash pa un spane go jasu pajamai puipina uhe na tawaite